Ina hazauri tino tapi ko ngabi ni kat binasi hazauri alger sidio tapi ko ngabi da pinungan na dong subab di ogingo ingka na tapi ko ngabi opi mana na mempayo kinong do hazauri om tantu na opi mana na os dong subab di ogingo am sumuso di tito tapi ko ngabi ongo de zutohu hazauri jelo diniti nembo do hazauri na pati tinga sinupo minuhud penagi otuni zondau sondi minanda uhudo am nagi hinozo dau sondi dahit maza diti studio dao da deho it Pogun Thailand. Tahu hozo dito eh, pinungana na hozo da karazan, om puzay, om yung pinagibay na ang odozo hozo da pababuto izo po. Kinungata ko tahu hozo dito eh, kasimbahan bos karazan, kapayhan, kabahan.

Kung piso no, boss, totoko. To boss, na pangaiso ko yung tutunan do tinaw. Tinaw kadazan, aw iopunso, do'y pamagunan. Nung tamay mo, magibo boss, totoko, do'y kadazan.

Sa may no jam ka vaho, padam 2 minutes ang usubari pagunta ko, kapipusian ko matapari nga vi, na tikita daw, na pinapabuzo, na WhatsApp, na dong usubari, ti am katodan ko madideozo, na pinapabuzo, aming kanagidit mazo, na WhatsApp, na sabah VFM, tapari ko nga vi, na mamaso, miyang paydago, am nagi, na miti hombus mazo, na Facebook, na dong usubari, ti am nagi, na TikTok sabah VFM, kapipusian ko madideozo, insan po katodan, tamoy mo, miyang paydagay, na kasimban, boss, kadazan, am ito, iti na PPO, hozo, tapari ko nga vi, muntok diti kabahan ti ko kapehan kabahan do dong subability timpo do no ho diti ko kada unizan ku jezo do hozo is hozo do no ni hadi pugu head timpo do kapehan kabahan diti do megaliti dai sabah VFM do vo hozo ko ni ku diti break ko ngabi do vo hozo diti na pong inampot do pimpono do combo RTM Sabah nambo do combo RTM Sabah na diti nga tumoy mo diti dai ho hobi no mentok do magagampot ngabi mentok diti ababazan dai RTM Sabah diti do iti na pong nga notip dai studio studio iso studio de jalan toran no bayno yom hozo iso na pertinga de studio RTM kota kita balu de jalan kepayan iti ngode zo hozo di genuine jelusin ampuno zono musmusut hozo di Klepetrus Edwin nonoan kuziau inupus de kesembahan bos kerasan ikut nasi hozo automaimo.

Kapadam anam buhan ka sizam, 1906 kapadam tahun na po nga, kinapon widangan isa pagun Malaysia. Kasampuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuhan, kapakasaan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

same band was kada zaniti bina tapeng abita moy mo do manak do kapomohis ah take up manak do pason nga bida dong subab nga bida tikid dong subab diti pintantu na do tamoy mga bida tapinay nga bida diti da manak da ngingis to omis hobi na da tapinay nga bida makinang odo dong subab diti nogi tapinay nga bida i miyampay dahit Facebook dahit Sabah VFM iti Hombus Patoy nambo na po Megara TV Florita La Sabon Venensis Swimming i Maureen Kinja Koyok Men asa baby makikinang o Mazada Facebook nga bilit iti break ko nga bi i aw nagihiba ni Koyok Men Tambunan Mary Galanson Razalus Sipilis Matius Christopher Jetoidis o mi Maria Johan sabi bi tomoy mo awi miyampay ragay teko miyampay di ko semban boss karazano dong subab diti piyayt yayt kuziyaw o ngaw di ozo ozo di Michael Moody Denisius tapri ko nga bi manak di ozo da ko pamuhisan da dong subab diti.

akan tutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, panapakano rahu onsoy patikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawa'y intolang mong bulis tayo.

Abugot kao amon mo kondo kara account Facebook am TikTok mabili na yo kakao maya ramon live from the Meragitio ra Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am nayok ra TikTok live may ra account at Sabah VFM Vgood am rayus mga torabilin min random Meragitio mabili na yo mga torabilin min gira WhatsApp may ra number umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Gitia mukana rondo pembelaan yogine entar Jabatan Komunikasi Community Zon Sabah Labuan kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program madani kita Sabah 2026 ginoraka 2026 silaka balu 2026 oroka onom rajam ka balu rasuswapti sukurajam kalimo ramaiti atangon giura padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu. Kulimanin patalimpunan rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon, itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no, itaka angiyawya. Hinos salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Malisun, iyo na masawak kiniwit roja maru kasanakaw abuk amlisun. Malisun ti mapajajaw ra kaligagan. Mapatutus ra kiniwit ro malisun ti, itakaw matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar, masalok manili ra kabang am arung pat sumoroy ralisar, masalok mangangob ra jandilam kulobon, kalau masuru ra manjenjan mulupoy ra intok manimparang, ang siyong rutimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokop. Migo gondo takaw mengampin raka paganan Malisun, migo gondo takaw magalung raka ligagan.

Kapis talaga ng tabi Malaysia Madani. Bayan ako kinang rikay ti kabari na kayanan palambasan kuy Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. Sukaduago apatut papasilyo susayan kina pamarintahan sendiri sabagid penudukan mentok menantu timpud tabantal pagun. Sabah pinapasurat sa mga kapadam turu titik talur yang ringgit kinarugian mantad vandalism. Kabar

Pabisarangan ito tuwang tabinay ko, pabisarangan makilang kawa gulitit ka silimbahan. Baru susun, tuwang taraw ko, apat ko, dua na hapada tulan ko, walu, dua na ribu, dua na hapada melima, dua na ribu, dua na hapada menam. Kalau baik ya. Pansi kori kredit, masa makilang kawa, maya litit live TikTok, maya litit Esra, maya dat RTM Click, maharnagi live FB. Pasigaw na kapiya to terima makinang ogas sa limbahan baras na sanditi gisam na jam kahapadam doon na tangatong ito ang barutan ako ni kayo kaya amnamat makinang ako ang laglaga tanda tap tap laglaga tanda like like ya di live FB live FB ba live FB nga harap nagi live the TikTok nung ako po nakafollow dahay nga follow kaya man kawago pailanga teka share diti live TikTok Sabah BFM. Okura-kura na kabari kayo ang sasanang imatok ya diti sa depan bayna nakarasam-rasam takuri nga awin na asa po ikasaban di bayna nakarasam-rasam pengkura pa ng hina di kayo harate nakarasam nakadaruni. Abay dat aroba timpon hanok papa timpon kaparahan sining ditinga kinahapon kayo te.

jam kasi ang talo na hapon ang 2 minute tatuang. Pagkura ko ngayon ngayon dawan at panang hino, di kayo. Nakarasam man ako dito laway na. Lakad lang adan di dat rasam kaya. To alalay kaya dat ako nakarasam. Dit ko tikin ang baloy, panang pinampang di kasabay na. Harat arasam takuri. Nakarasam-rasam na gidit. Isa sa lapan bay na. Alam sa na dat suab nga harap arasam kaya. Kara sampada. Pasti kau dikai dit masa pada makin awal tika selimbahan beres tersebut. Mentak dat tatuang tatuang bayan dit tatuang terang ke apat papirang anak pertama dat sinding pemelihis dat ginawa. Gisem di jam kau pedam dua dat tangat tuang iti. Kara kau tengkiad makin awal tika selimbahan beres tersebut kia. Lega-lega dan dikai makin awal biampai dah. Kapi senangan kemari Inoel Ladim. Nagi MM Suk, pansi ko to makilangaw. Nagi LP, pansi ko to mga malita. Abi sa pakawago, yami, tabi tadaw, tabi merdeka, tabi merdeka ka daw, tabi tadaw merdeka nagi, kumadia yami. Abi bagang, pansi ko nagi to makilangaw. Mga malita, may di kasalimbahan, barus dosun, tatong may nanti. Itikus gasaban tikus kati ipol Eric pansi ko nagi ito makinangaw Paulinus Giyun asan ang tatuang DJ minay na panibuan mamarasakway git rasam ko suwab aw asapo oto talun awawayan awayan mindalan mindaho ka daw. Yeah, binay na kabiya pamaya paskya binangay na ay isang kurad asapo nga aw mangurak kadaron po, karasam po. Kapal-kapal na ka lagi lisok na bayan na. Ay galaw-galaw na ito lo. Ami, yami, nakarasam mo tihiti kampung ko DJ nga nakasakot, nakapialat abok. Ano yung kaya, langan din kayo narasam kaya? Ay sa din nga, baka di rasam. Nga, soro, pinahar para sambok kaya. Ito po langat ko marasam. Abi Florida Lasabom Laurentius kapisalangan to Tony J kapisalangan lagi kumadya Florida posiko to makinang ho makinang to kawagunas sinding pumalihis sa ginawa.

panuntudukan, magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasokotan level, kapasarahan, idnungabon isto ang kurita. Punyan mantad idtelepon, muntok kapasarahan. Karait ko ngayo, teko idnong ko itanak no idtimpo diri. Patodan ginawa, ang parisaan en sanantirikohon, paguluit mangiduan ka kurita. Pasarahan it madtatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no id kayunan panamangan deka id sikul. Pailihan babarang kiguno mibagal kantong piawitawit deka begtangan deka telepon piawitawit id trikohon panong dalikod deka id sampaping tanak no. Om sunudan sawa no papasarodika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak takaw, tunggungan takaw.

Wake up pusanku, wake up posiunku, wake up hanganku, mantar di fokus du. Batu pinay, sinding-sinding dusun eso, namati suwe karangan di koyo nga it sabab BFM, namati it kasalimahan boros dusun, no, osonong, no he.

Jam ko, hapag talumin ito, tatuang, pa si kawit masa, pat makinang odit, kasalimbahan, baro sa sana, makinang odisam, da jam ko, padam doon, tangatuang itik ya. Ambalutan ako rin kayo, karuhangan ako rin kayo, mayanti kasalimbahan, baro sa sana. Amantak na at kapailani kayo kung ngayon ay tawan na tanawad suwab ka doon na hapa namin sa tulang kawalo doon na ribu doon na hapa naman amantak tanaw kalima rumasam at idpipirot kinayanan lalabi na ahilad panang sakit bagalat panang kiningaw, panang tamunan panang sapitang kaya panang hilas sakit rumasam at idpipirot kinayanan panang kasaba na panat suwab nga madangos sa sadapan na panang rumasam at idpipirat kinayanan panang sakit tatuang nga mibagali rumasam at idpipirat kinayanan at id panang sakit linaso na pa na talaw suwab babasta siriba teka it babasta atamis nga 2.3 darja Celsius babasta pa talaso nga 3.5 darja Celsius. Lansan na dat pengkuro na pot ka ngayon datawan nga susunang daot kapapanahay dat ano na pot karadya dit papanahan to ko kya ano it kiguna ko pia nga alidas kasari gumuan manginom dat waig datikid da daw to alasu na ko pia timpabay na Pasiko, Bibi, kapisarangan na tutuang kumandiya, abi Halima Dasim, kapisarangan na tutuang DJ, nakarasam na digya, hitid ranaw DJ, hitid kampung ko nga, nakarasam di bayna ka, o pentong, kumkan, ta it rasam di bayna kaya, nga haraka ka it, o narikatan na rasam ka, o bato nakatong ka parasam kaya, o nakabagala rasam. Abi Willie John, pasiko to kakal makinang o, Jamis, pasti ko nagi kapis terangan na tatuang ni KDJ iti ako nagi da katano diti siaran dosun sa Babi FM kadao oh ba pasti ko na James to nakatano didit bay na nakorongo didit bay na makinong nakasariti kidu ang kya tia ti kidu ang jam ko siyam na tatuang gisam jam ko hapadam dua da tangatuang Ami Yami, pansi ko to kakal makinang o, M.M. Suk, pansi ko to kakal mga balut ha, may di kayo lag-lagot, tanda tap-tap kaya.

Abi Victoria ang kami serangan dito tuang DJ ka kami serangan lagi kumadia Victoria abi Elizabeth Betay Elizabeth Maria Johan kami serangan dito tuang DJ Flo kami serangan dito tuang lagi kumadia serangan tambalu sa Babi FM o senang kopi apon siko DJ ka apon siko lagi kumadia Maria tu mga balu tuho abi Sabinus Gabu apon siko lagi tu miyampai dah. Patila mesin ko kago paparangali kayo na sending pamalista at kinawa. Di sini manta di Rosario Bianis Osangulunan.

Abi Frankie Masanggon kapis lang ada tutuang tapi naya di Jeff lo nuno apa bayan da tutuang bayan nak daw nga tutuang bayan na penting nga papirang ko na patama da sinding di sam da jam ko program do tanga tuang intik ya pasiko Frankie tu makilangaw ami Enoel Ladim sakit ta mati ka daw sakit ya Enoel iti studio nga sagit nagi hitig konti sagit takapia sagit ta ekon ami MM Suk onway ako dadat sinding di John Jerome onway ako katapatan ka daw kumali kayo di invite ka nga siyo atalas tamad ko la ako ni katamadan ko atalas ko pagkura pa nga ponsikaw kya Abi Apple Eric kami serang ada tuan tambah sa Babi FM tapi bebasan tarau kapat kemana dia kati kami serang ada tuan tarau kapat DJ Flo alasan ini kelihatan terima kyo tapi bebasan lagi kemana tambah lu tapi nengawi it mungkin aku selimbahan berstusun sa Babi FM senang kapi apa sih kau DJ Flo apa sih kau nengi Apple Abi Paulinus Paulinus Gion Kawago apa sih kau DJ seminggu minagadao hiti minanolong mongurak nga mandad padad rasam populamak tanaam mangasak pondo tumad tidang kadaw wah sanang pagya na Paulinus to harap o tidang wangi matigya at wagas na tidang kya Paulinus sarana padat harap para ino da tidang harap wagas na tidang nga bam pailan ako da

Abi sapol niki, abi sapol nagitinga hiti ako rumumakya kadaw. Ba po si ko na sapol to mga balut na rumumadaha tatuang iti alasan na rihan karang oditi kapis kasalimahan barus tusun abi ipol ko ako kapis na kanda tatuang ni Jeff Loka hiti na kaguyaw live live TikTok po si ko na ipol by id live TikTok mga live FB. Pusi ko dat, ogi kina ko mali ko den saran. Bah, magkino to ko da sining dito. Iti sining man tadi by Simon Boka Greatan Kopusan. Kopusan ko. Aji, pusi ko, kapis na nga dato tuang kumadiya.

Amici, un po' cabiro, se non tutto un tra capat che Maria di Jeplo, ne che in salan tambalut tambalut, ma chi che non ho questo limbahan per questo sun saba BFM, kati. Abi Marius Mariduim, hai di Jeplo, se non tutto un in corona cabarno, am se non quitti, passa sari da alambat kati, alidas kasari, kadao. Alambat kadi, ma è salimbo baina, kia kadao. Masaru-saru ako na jadi sa makroda intalo ko sa minggo kumada tambalut ngayon magkikinang ako kabisarangan da tatuang kanaw diti mi Matilda Manuit kabisarangan da tatuang ni Jeplo ang tambalut-tambalut ngayon ka kabisarangan lagi kumadia Matilda pansiko tumagkinang ako Abi Gofri Antang, kami senang ada tuan DJ am tabalut ngawik ka. Kami senang ada kau Maria Gofri, Rylan Raina, Posiko, koyak main tambudan. Kami senang ada tuan DJ Pengrong, or Radio Tika, Posiko nak koyak main. Abi Jana Takag, kami senang ada tuan DJ Plo, am kemudian salam tambalut sabab FM, Posiko tabit bibabasan. Abi Willy, senang tuan DJ Plo, kami senang tuan lagi kau Maria Willy, Posiko tu makin dah kau.

Abi Paulinus, manutud ako matiya ha DJ, hila do mga mimbomba-bomba ma, kano? Man, taka, nakati matutud Paulinus, akan ka idu-idua na tapoy. Piyawito, witat pamom dot waig. Karasian dot karala dot tapoy. Kada ko na pagtutod ka di, nung magtutod pa yung kam na po, ilan nga ba haramati danda, gisam da doon ha pa ng 5,000 ringgit kaya? Manta da doon ha pa ng 5 ringgit, gisam da sariang ringgit mati, pamadanda nung magtutod pa yung kamam, kawit na kaligaganan, kadala atapoy.

Anugya siling di Joseph Singkawan kya Raitanda Lunggui kud baida ka nasawa ko na dito lunsay namat ko hitid tapi-api ka na Anugya. Pero yung kan right under siling man tadi Joseph Singkawan di tino di siling da tlaid. Pansi ko di minakyan ang siling iti alam saan da narayan da nakaraw. Osyok TV, kalau hai, kapisarangan ko madia. Abi talantang pansi ko na gito kakal da makinangaw. DJ Mikayat Maya Miyatki Miyatki ato ko di DJ ano kikiatan no kamayon no sumayaw sayaw ka ka mangro ka nga ba yung pa po si ko ti orihan ka na ko na sinding di po niyan ko tatuang iti bah ka na ko pa adap kya ang balita na ko pa ka pia kisam na jam ka pa na doon tangan tuang iti

Hamirin silo kadi. Kapi serang ada tuang DJ magadaw hitid aranaw kadaw. Oh, nakarasam rasam la di bayan nak ya. Bakalit pentong kap rasam di bayan nga. Aw juga aw nagi sangkur ada sapo. Bakalit terharu hai kawago. Ya harap na pemaya pasti pas da tanak dia. Talantang pun sikau tu kakal pemikiran talantang ranau kadi.

Gisa mi ti pa ni mi apa ko rekod to tuang bayan apon si kato mi kinang ao mi saloti kawago ina ko panama titi kopi serangan dot mo bye iti sini man tadi James sami retan sunod ayo ko so tenan sini man tadi Jeffrey Anjuman tangan mentok pesan mi saloti kawago

Sarahan po pagulid ano na patman. Pagintatarian tinan, mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kumayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingaling, o kon ko mayintatari.

Lahan ko paghuhudan timpo. Sasaw to ko magusa timpo tumamaguna timpo dito gumo muntok papapanaw kapagatan tikip ta daw. Mantag na dino agabagab to ko di domanay na kalajak. Kaya hapon ako, kitimpo na papapanaw ano na po ikanangan to ko na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpo di tawasi. Kabasan toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok dodo mo subab. Kabasa toko nagi manghuda onu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpu montok tikid kalajak. Tomoy mo muat sandi, sangyan o pongo o kalajak imamaso da papanaw. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung osikap o pongo o kalajak, mo'y dakitimbo toko, do mamalisa kalajak toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ka ohan motok toko, do mamalan kalajak i apatut na papanaon. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline, montok mamungo kalajak, to ko pangingkuangino, do tapiumanan tumongob, tuaw kogonop o timpo. Lahan o padam himaminit, hobi osikap. Kabasa toko mamagunot telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpo. Doi telepon piyawit-awit, kabasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kukumay o nuima toko ang timpo dito tapot. Kibatuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpo to tapot dino may nakidisiplin ang kapapaywan mantan ambanan. Mana kapambian. Kabasa toko manako pambian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon kosa toko o taisay so kalaja munodo kalaja nyampay mambi kosa da kalaja no kumoy na po nga ahal pa inbida iapatun na uhanon au untingaw nyampay ahal ngabi iaw magabagab kogumwa na toko nakahasa mamamuna timpu nyampay untingaw da ahal ngabi iaw kogumpit nyampay na toko sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo kogumuan dalibal tumod do mintong nopo kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobotsian kada hibay da mundo pakalaja miyampay timpu tahay miyampay ay sokondangan nopo ngaaw o hidas muang kuang nadi o binakas ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumuso. Mantan na dino, mumaguna toko o timpu mundong di kogonop tumiyampay mundong no o lahan di paintunun. Mudap to duo nga kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no komoy. Tuhun inakabu dan kaposisan na po nga imamahogo ko sa timpo. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po nga moy na kitimpo isiho na sumambayang. Montok sandi om paganakan. Ingkuha kay siyaw.

0: Topinay! Topinay!
1: Ay, Topinay! Hey!
0: Papadaga ang kotay ko, magtodas ko na po din ang telephone pia ovit no. Sun ko agot yung madang din, oh.
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mo mo hindi natin madang, no?
2: Ay, ano ka, no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Mumulay na to, Pinay. No, isyaw o nuan ko ba ako hogo pa in bibida. Kaano ko ti madang iti, muntad kabun ni ko niyam. Itabasi ko sa iti. Diyo, may, kipuhut ko. Ba, pumihi, no? Nombo ka na gano.
0: Sama VFM mo yun ako ni?
2: Oo, oh, Tabinay. Mumaguno no po may click nga masiti kiva internet. Ako no po pa Sama VFM tayo Sama FM mintong TV nga kabasa.
0: Oh, ba? Onway zo, tinutimadang duvatinan na kiti usin himo po dumingit.
2: Ba, katohadan Tabinay. Kiva na di auriti. Avasi ti Tabinay. Kabasa mintong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no, Tabinay?
0: Kiva? Ahayit zo na mamugno may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katodan, Tabinay. Nung mamahi ka bago ti madang, mi, kot na pala iti. Pingat-ingat itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba nang guhiusin ko? Limapot lingit ay, bo nakatakod yaw di?
2: Taya po ba? O, oh, koni, siyo, siyo, siyo, nahivaan ko na na. Na, tiya, guhiin no.
1: Kulot, kulot, ano tapay manan, eh? Di madang. Nung papadagang bo, kon kamintong na pad na may click na po.
2: Ish, pahin isa siyaw, kanakagangaw.
1: Ay, kong, kong. Gata,

0: bakas. Bakas, bakas asi. Ini Zoho. Kau hidup maya bakas. Ay, dada toko wawon okloso di hasinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo ko iti, mamama ditinda ma. Nagi bago, kon ko mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
0: Magun samang ko na ko zo. Bah, ano po bago po diho no? Ngayon ko panong duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
1: No.
2: Asi, no koy do na yung bakas. Hagang ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, Asi. Oh, ano yung Asi?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasutodo iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Hahaha! Asi! Oh, ano yung Asi? Panangkos, Asi! Panangkos! Panangkos! Panangkos! Naku, ito pinatano yung barako mo!
1: Uy, ma, ako nung kakilalisin yung bakakok ni.
0: Panakos, Asi. Panakos. Panakos. Panakos.

Koy haw pa lang ko. Pinay tutun o ko tulang tanda hogo. Mantad po di ton sa ibusisang ngatus tu o padam tu. Masa panuan panamangan hogo. Pag-uwi dito, undang-undang din o. Papampay, mungingin da po tanganini tay runchit. Ang pinay kabas, masa panuan panamangan hogo. Sa ibusisang ngatus, sisang o padam tahu. Sanya na kayong kabas o ginumu, mungingin da po idagang id Malaysia. Om agumu na di kantakan mamusing tay mamadung masa online pinay magon da kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno katainan pangindapuan pinagangan electronic dubangay bo pram dubo o manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam ngatus sisam ngapadam sisam da manahog pangindapuan online ay so kotulan iho o nubahisono sangyan mamahig na bakang idhivang social. Basaon kapayhan bakang ipinatonda di popopobohi. Bion no, daapasi o bakang di na ompain fagu po. Napusingan tayo na doong na mangingin po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam, ISO. myadwan@nccc.org.my Kamuntilian pidagangan suang pogun ko politif om kapamagunan iso vahu iso vahu onom vahu iso iadwan.kpdnkk.gov.my Pisambuvan kaisan ngavi mamamaguno Malaysia FOMKA iso tohu tu vahu, tu himo, onam tahu, tu aiso. Mama maguna taba, agamu kawasyan mo na.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng lago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanoy kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanoy di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tahu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na diti.
1: Oo, bo. Kapadi ko niya, bonu dito daminda da jam ko pod da iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamaguno zodok litas hindi na di.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, Zo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa isi kayo minandad diyaw da iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kimi na boss na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sonod ko, mugot na kita mamaguno isi kayo kulitas hindi.
3: Kada ko hodong bo, no bo po hodong kulita itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodo bo, bo na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dakanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungodi?
1: Ano vagu? Agumo na ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gwenda doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Ya, kapibasyan dong sa fab kumada diyan sa tupin ay kong avi. O, makakatawalan to mamihim o kinangod ko sa imbana to ko. Dong sa fab tadaw ko himo. Diti ko, duwang ko pa namin sa ditibuhan ko vahu. Duwang ko pa namanom. Dari hansan, avasi, kinapasikan, kinatungagan dong sa fab.

Mabdad, pagunta ko, tumnay ko nga vi, tumihang busta ko mo hiya sa Ginabo. Paguhoy ay katotimpo na kangan, yung sabalid pagunda, jam ko anong tuhong apod minit doon sa vab. Kanong kinuho, so hello, ono abal no kadi Edward Cutting.

Yeah, tapi kung kaming kano ko sa hoso, manta di Edward Cutting. Hello, ano abal nu? Dari ano abal do, tarang bay no, hansan do, vasi, hidas, tapi manan, nagubang ano na po, tapapanasan po, ampus talaw bay no. Hansan daw to may mga unsikaw managubang ano na po at ang papanansan kaya dari ito may busta kong wagong mohi sa ginavo at abnay kong yan pa diti hoso manta di Margaret Kudita suhap di moing kaditi masutanon daw hoso di James Kando blues kopusan kasayang ban boss kadasan naikat minasi osuaw tamay mo.

0: Widang do Hongkot Sat.
1: Antu do konsol komaikan pogun. Yung panahon gisom do tadao baino.
2: Kinongo, ahal ngabi ba baino tadao diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadao.
4: I-point tunod, im RTN Nopo.
5: Tapi ko nga fi ito tumod, bata ko lo mo kinangodo ko sa ito. Auna, hay do mo ikot na timpo ka nga niya sa balit pagun.

0: asuaw ta mai mo.
1: Mentok payan di zu teme kong avir bana jam konom semak na jam konom apat ng param 2 minuto dong sebab dai pagunta ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak di zu kapayhan.

Tapi ko nga Vicky Variety sa kapayhan song hamin ni Notoy Moragay. Kapayhan song hamin na paliti nga nambit dagay manta di Juliana Mayit toy nonong lamantad kampung matunjung mambakot. Papayho da minidupagun i Mayit bin Kaling di Cham ko pram duvo himong pram 2 minute min susubab di kanyab tadaw kapat kaduvo ngopod di tibuhan kavahu doday ho id hamin pong sapan bofet. Mantad no ko yadan diti do manudyo papayho di Gundul Liu id Bingkul bofet. Om insanan tabinay, walis om kinuvangan no gingavida id sadu om id samok. Tumasok ko natinan di tungotiyagak Mayit bin Kaling do ontok tadaw suvab tadaw konom ko duvong pram duvo di tibuhan kavahu the jam ko pram duvo tahong opod minute do nga daw id kabangan kampung limadang mambakut. Moy dot hinasan ka sa Diyos usugot ako. Kapayhan suang hamin na paliting ang nabitagay manta di Juliana Mayit toy nonong damantad kampung matunjung mambakut. Papayho da minidupagun i Mayit bin Kaling di jam ko pram duvo himong pram 2 minute min susubab di kanyab tadaw kapat ko duvongopod di tibuhan kavahu laday ho id hamin pong sapan bofet. Mantad no kaya daniti do manu di papayho di Gundul Liu id Bingkul bofet. O minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingavida id sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tangotiyagak Mayit bin Kaling do ontok tadaw suvab tadaw konom ko duvong apadam duvo di tibuhan kavahu do jam ko apadam duvo tahong apad minit do nga daw id kabangan kampung limadang mambakot. Ingkakan iti kapayhan do suang hamin.

pason ko yadan man tadagay do Saba VFM kasahimban boss kadazan kumado paganakan inatong kita dan do sanguhon di kupusan di hodi hansa na wakas so, aginabot mo guvang timpo ko yadan diti siyono man tadagay.

Tapi kung kami montok diti, Lloyd, kasi yung banda ko diti, kanong mohi, sige na ba kanong kinawa diti, so tumay mo, ondom ko isyaw, kadi Alden Sikwat, omni Neden Xavier Sikwat.

Ya, tapi kung kami hanso no, to ko di babay na di Hansan Zou kadi chi. Kamagi mga kapipasyan ng suvab kuma tambahot nga vi ikatatano dati na maginangodok semba na to ko ng suvab. Tadaw ka himo diti ka duvang pramiso diti buhan ka vaho duvang ay buduvang pramanom mega tamay mo ay kat jam katu toho nga pod minute ng suvab. Kongo ko do hozo sangkot taon dadi yung tumbasaan so iho na ko sa nga vi hozo pianda dan dadi zukyo dadi nakauhud no muntak tadaw bay no hansan ohi sa ginawa di zuk kongo do hozo sangkot taon ni ko ni do dong suvab diti dadi kada ko insud mantad idos do radio di zuk pindos do radio di zuk makinangaw do hozo sangkot taon no tino ay kadyam katu at hong panminit dong suvab. Namatay ka timpo din na kanaw po bago mohi sa ginavom yan pa diti hoso nga vi bago doi do kasimba na toko diti ina ko po sandagay kadi morin kinjaw pagunid si bo da tangus kadi frandius tindahal kasimbaan bos kadasan na ikot vinasi aswaw tamay mo.

Ya, pagun idsi bo tangus. Ingkana ko so di friend you stand the hall nang or to di mabay na di tum nikong avi ang pentanton pa dia. Ihan pa nga. May do kasindak o sunduvan do ya patriotic. Doy do niti kagiginovo do to ko ngavi. Baham to by Wuhan by no Wuhan kapanandakan ke pemerintahan sondi kamay di tay ka Wuhan kabansaan baham tebeng ko ngavi katuhadan ko ma tebeng ngavi i mamaso kaso magihusi-husi pason masa do Facebook do Sabah VFM iti hambo masa do Facebook do Sabah VFM ay nako kasupan ko biyot ko i Johnny Joe Rachel Lim, Andong Junis Lim, Saiva Guiti, Philip Maling, Winnie Joles, Jaina Takag, Jennifer Lim, Moby John, Geoffrey Antang, Joseph Ginoli, Lucy Linda Liduis, Maureen Kinjau, Josie Mindong, Jane Sylvester S. Hovua, Saiva Guiti. Biya ko pa bagoyin ako kasupan ko Charles Loginon Happy Basian Idolf Peter Doll Florita Losombom Laurentius Nancy Lian Kasni Boyok Happy Basian Nang subab Kasni Happy Basian Nang subab Kumaday Diyos So yun ang nakakasupan ko Dari da Facebook Da Sabah VFM Dari WhatsApp nga Alamay no, Pinapabuso da pason Sundung pato da Aiso da Popohambus da pason Da tadaw Bay no Dari Ait ko ngan Di pinapabuso Nga pina pason Masa da WhatsApp Da tinuk ya Kano mohi sa ginavo Gyoto Piupusan Kadi Seragom mabubuvat ka di David Limus.

Yang kan aku sama-sama man tadi David Limus mo bubuvat. Tadi duwa pag ho sao kinawon ta ko pag huya ka ta timpo kangan di so ho sao sang kataon. Makinaw ta ko do ho sao nan. Joket nan sakan di ba mai kadi pidi kanai om hinugu misun hisun kadi Petrus Martin om ni Nick Tudol.

0: Adho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavas za, om kapangingkuang gontob kolesterol.
1: Isa pa ni inuguno, may.

0: Tepre ko nga finabay na jam, ka 2-3 minute no, suvab id pagunta ko ang pintanto na po, ay ka jam ka 2-3 minute, tikid tadaw ko himo, ay handi su.
1: Pake na nga una, dahas sa isang kataon.
0: Yeah. Naikat na dia timpura ka nga handi su, dahas sa nga vihahay, to'y hazo sa kataon. Ang matungusan sa dos, ang indansaan ko no, paindansaan ko no, do yidos, do radio dios, makinungaw do, hoso sangkoton inohud, montok tadaw bay no. Baha mo, kapaguhu na po, o nga ulit ako nga, tahu hoso, kapaguhu, mantadi dato Justin Stimol, no po dohiyan. Sutanon do hoso di Benjamin Matanjang, nung miyadzo, sinulampik ko di po mihang kadi Evelyn Ibin. Dari kinangat ako, hansano hi, sige na wadiyo su. Dahil ka sa himban, boss kadasan. Ikat pinasya, suaw tamoy mo, hozo sangkotoon.

0: Ya, tapi kong afi no ngau dia su tahu vago hoso doi timpo da kangan dia su do hoso ngavi ha hai doi hoso sang koton. Tadi ama kuma tapi dai dikata tanu da tin mungkin ngau do itino hoso ngavi ha hai doi hoso sang koton. Itino timpo kangan dia su menta jam ka tu tong pad minit dong sebab gisam jam ka vago tong pad minit dong sebab tikid tadau ka himo. Dari han sana hi sa ginava dia su ko ngau do hoso ngavi no hood ku mentak tadau bai no. Kapo gavit na tako do timpo kapo kandaman timpo di tahayd no timpo di minhahangay nagi dati kyo gumu i anangan na makinang o do haso song kataon diti itin o timpo do pianda dandad ka do tikid minggo makinang o do haso song kataon ba may ba o ba to timpo kano vago mohi sa ginawa miyan pa itaho vago haso isyaw no isidoko kadi Peter Lidadun kadi dagay kadi Mariana Mojilis pin pito dan dito kadi joinis sigaya kinangat ako
1: pa kinangaw na dahas sa isang kataon

Ya, yeah, terima kasih Avi, Mahansan, gisam do jam ko baho sa minit do dito nahi sa ginawa dia so na ko ng do so ng Avi dito sa kataon ina ko ni kuya nga pagoy do poponi sa bago do